mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Monday onimo ni 17 08 2026 mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki gbogbo eyan omo Olorun te raje jeun e dide nle o ile ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka ti opposite Wema Bank temi diri market gba gititun ni ilu Ibadan egbo sa egbo ma gbogbo eyin wo le fe bi omo alaanu e ri pe mo ti so Saturday mi pari e mo so lana mi o pari e iyen Sunday oni Olorun so pe to ba le gboran wa bi omo alaanu eni kan mo mo ti bi mo tan no en to ba ti bi mo alaanu ibi mo tan gbogbo eyin si site ti bi mo ki ki omo to bi laye alaanu gbogbo brother ti o ti bi mo idi ti o ti jo bi mo so mo ko le ba bi alaanu e dide gbogbo eyan oni lojo aje bo si se ndide mu owo kan dani lowo e e ma bo nbi pepe jo nto ri Olorun gbogbo le e ma bo ti o bi di ojo Friday okan ojo kan te gbori ni mo so nash gbogbo eyan omo Olorun e je nkokko si de bayi ni ana bi awada bi ere oye ka gba holy communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko sin ti oye ni ojo Sunday tin boy mo nfi towo towo so fun eyan omo Olorun pe e ma binu but bogo se boya to ri traveling na ni ba se wo bi o se ri ko lo se lo now lagbara eni to la ya to ni ojo Sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti Olorun mo bo ni bi pepe e wa do bale wa kunle mo mi e kunle dadi e do bale e mu owo ti ma so tele si lowo oni yato ojo aje ni engineer e pe pastor mi system mi tayo o dekunle e pa fras ko mo bo

0: Nice. Gbogbo le eyin ka otun eyin ka o se ni baba bo se di owo yen mu fun mi lo nje ojo mi lo se yi fun mi lo nje ojo mi olorun emi awon woli ah je mba je lo se yi bo se so lori idobale olorun mo gbadua fun gbogbo awon omo olorun atemi gan ti mo wa nu studio je abaje lo se yi ose ijo je ose ninu ose ta ni gbagbe lai lai minamaku amena shato ali abadus jesu oluwa wa gbogbo eyan omo olorun e dide nle hallelujah la meje asisi ogo mejo somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e juwo si ologu ajobo agbeyinga aso ipo se o titi lai lope wa lodo e wa nowo yen si waju gbogbo eyin te mu owo dani ose ko je ose mo ni gbagbe gbogbo alaje re ki won bere si wa osun pari lo kiri opin osu omo wa ba o olorun ni ona ara ti mama yi o fokan si je ki oba je je ota atayato je ki ogo mama yi o bujade in the name of Jesus Christ jesu oluwa wa now e je nse bayi mo ti si de iwasu kan ti mo so pe orisi omo meta lo wa ibi ti mo ti mu na ibe na ni ma ti mu bayi ma soro pupo laaro yi bi ogo se nje ti olohun and emura o gbogbo eyin ara ni lati gbadura ta fe gba yi merin pere ni baba gba tan loni a tun gba lola omo meta ni olohun mo fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo olohun mo fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olohun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni o si keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olohun o so pe o si keta omo obodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to olohun ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo yo awon ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord omo elekeji lo mo kunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua nbi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba si ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu enikan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti o bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi e wo bi won se ba mu amu mama to bi mi lomo wole igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati niger lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro omo alaanu ta nso yi o le jobin o le jopin ma mo bo ya ya yo ti sun wa bi omo alaanu o
1: ni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je en to bi mo kan lo ah wa bi laanu aduwa kan ti emi oluwa ni ke gba niye baba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti ngbadua ti mo ngbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen nlo fi yesu ogun owo ko si sadede bi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olungbo mole ona to gba to fi paya ti eni ha sere en ti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje mbi o gbogbo eyin te nwo mi se wo lo omo laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo omo laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amobe o le bogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olodun lohun ogbo to o se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won ofe mi re latan o se se ko je wi pe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya je bo to ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e fi mommy le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe laiwo pata igba ti an ri to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ja ho ni won sani ko si kankan to du omo to wo ba won bi omo laanu mo be olodun ni pe jo mo kan fun mi lomo fun mi lo ma laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po mo anu ni eje n so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wi ke die ju o lo bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko ji ona nkan kan si ko ji ole nawo si ete ro bi oni jeyan ete foju si ongan lo si laanu re o oni olo ti obo yo ni mo mi se ji je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo kankan mo fe keyin ya ko fo mi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi laanu bo ki buru komo keni kan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won order fun mo lu ni won order fun mo lu ni ki se bo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like wa su yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo boyo bi omo laanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le su gba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin fa nti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won o lo bi je pe to bi ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara won obinrin teyan bodo mo se nbe ah okun ti ba n wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe ofe mo o pade obinrin o wicked bo lo obinrin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obinrin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki ito je yawo e
2: otan
0: en ton ki be ko da iwo lo da ki lasan lo bi ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe la sake eko omo lokun esin o ma roju bo baku oriri otan na le ni imi nti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko kise lasan o ti tan o ni were ko se so re to lodun lo fe n bo ba gbe wo le je na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni fa o oni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lari te en ti o kan fun ni wa nta ani ma emi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e gidi na wo re mejeji soke mo gbe yin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o fe sanu fun won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo to nse lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma laanu fun mi lo ma laanu o eyi aladu odo ya ya sha le no ko

0: si nkan kan e ji awon omo yin pa won na o gbadua oto ni ba se seto ni satan facebook we tan youtube we ko tan tiktok ma si nkan kan be o dekunle epaphras baba mi o mo be ni nkan kan chati o awon scam nbe nbe o iyen lo be gbogbo le te ba ti ni anfani ati gbo mi number yo kan to ja sodo mi lori facebook o ri nbe mi bayan chat and ni agbara olohun gbogbo eyin te wa ni united kingdom ola ni service yin ola tuesday o si jo wo oro le eni kan bi ago melo e je so pe ni ago at inti debe lat ago merin ago marun ngba ti o ba fi dago mejo abo si mesan ati wale loruko jesu won ni wa gbo wole yin ni inti eni wa se mo to ba lo mo nbe fi number ti mo fi sita ti ma fi sita ibere flyer lowo mi pe lo be je wole o gbo wole o wa ri oni masala ina ni ebun olohun ti a fi fun o nipa igbo wole awon alagba lagbare ni to laye ato ni woolish ni ilu london ni agbara olohun wole odekunle yo gbo wole awon eniyan ni ago marun irole e ba mi so fun awon to ba nbe nbe ba mi pe ba mi send the voice mi si ayo ni ti e 081 6 meta ti 7 kan 34 43 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni wele wo flyer bo se ko na nu bo ko yin o ba yin flyer 081 6 meta ti 7 kan 34 43 o gbe yin odo jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo thursday friday saturday lagbara eni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e mo mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026
1: sir to baba won bi omo alanu emi wa ni o mo yeju ewo emi ri atemi ejo connect ni bi nti yawo mi ka jade le kan na iwo bo mi mo inu re inu lo bo connection yo tick bo sun bo lala la lo mo la mo mo gbadua ni aimoye gba mo mo lala ye onisu kikin lo de bo awon ese bi ni ti an ka ti je mo pe inu bi ti won bo mi mo te ba so ma le to je ya yen ni o ye ki o mo ni passion fun odidi odun kan wo bere pe ki mami re nje fun odidi odun kan o lo baba ba re mami e ko ni mo kan mu nkan wa fun yin o ye igba awon omo yi ronu Jacob ati Esau oni omo mi sare lo sinu igbo lo pa nkan wa mo fe je baba e lo bere ki n le so nti o bo lojo ola ire ki wa lowo fifo eni kan mo nse kan dole o me mi le fun yin nkan kan iya je o e lo lo be na fun to to eje to ti dalu sile te ba ro ma lanu oro ti o mo jabo lenu e bi o se mo soro gan ti mo ta anu ta anu ti e gbo tun mo se daddy mi e pele ah tin si le lo bi mo fe lo yi o ma lanu le pa odidi visa re ti nitori e eyan bi omo merin ilu ebo lawon merin wa iya si ku elomi lo sin won mo ti ki lo bo yin jo ni gbogbo eyin ya te ran lo ilu ebo ko si nbe sa laanu nu ki yo bi omo ko se n to le buye pe no last respect won sa wo wo ni omo lo awon omo kan juwa omo to feran owo lo bi o bi alaanu omo alaanu omo alaanu eyin kan won ti so moro iyawo re n lo le opo lodo iya re eyin baba kan le pa yawo ni ikadipo o wa n ki gbe po mo toju e e so ko alaanu e gbe owo lori mo duro ninu ipekun ase nitori majemu to fi gbe awon iya kale gbogbo eni to ba se ami to si jakeje nti won duro ti lo mo ni ki omo alaanu ko dide fun alaanu wa bi omo alaanu in Jesus name hey. And just a little bit, yes,
2: yes.
1: What you there, Bunny? Any Baba,
2: Baba,
1: so me don't my life.